Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyam apuye wosa, na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amain so, nansu awadi bapuye wosa, na nenimonyam abedede. Amen.

dini kasiya tiye musa. Why na ofata se obiye e woman mu na wati insano nsona na obiye ni asoro ana asasi so ana asasi yasi a obetumi ebuye e woman mu ana